Upeika tu to kain mia ya homa ko kwe. Homa hu ko ko gato. Visho mo potis. Aku ane permisi.